abana babikira Maria n'abalala bonna bakkiriza munyafe bikira Maria esaawa eno tusooke tuyimiriza byonna byetubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sapuli yaffe ey'obusaasizi. Esaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu, mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjudde eneema, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omuyeeka, ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ogwa Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza y'akatoliko omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu ekyebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

0: Mwaswe mtia no, basebo neba nyabo, haba uliza ba radio sapienza, machaga alero, imusanyi funyo kubanti nonze, tuwebuye kuchigambo cha Katonda, kumachaga alero, wamuna mwe. Nze Reverend Father, Muchibi Bernard, kuva kupali shene, yentebe bugonga, basaba munegate kutuwebulide kuchigambo cha Katonda, echa alero, nomulamo kugamba nti. Yagala Katonda ne muntu munno.
1: Nze Godfrey Mayanja kusomera essomo lyolunaku olwaleero. Essomo erisooka byesoma mu kitabo ky'Ezekyeri omulanzi mutwe gwa 37 olunyiri olusooka okutuuka ku 14. Mu nnaku ezo omukono gw'Omukama gwabeera ku nze. Omukama n'antwala mu mwoyo n'anzisa mu makkati g'omuseetwe. Ate nga gujjudde amagumba, n'agampisaako okugeetooloola. Wamma gaali awo mangi nnyo, ate gonna nga makalu. N'angamba nti, omwana w'omuntu, amagumba ago gasobola okuddamu okulamuka. Nze ne nziramu nti, ayi Mukama Katonda gw'omanyi. N'angamba nti, langa ku magumba gano, gamba nti, mwe amagumba amakalu muulire ekigambo ky'Omukama. Bwati Omukama Katonda bwagamba amagumba gano. Nja kubayingizaamu omwoyo ne mulamuka. Era nja kubassaako ebinywa. N'ennyama ejja kuddako kummwe ne mbabikka n'olususu. Omwoyo ne guddamu mummwe ne mulamuka ne mutegeera nga nze Mukama. Nennanga nga bwe nalagirwa. Ate bwe nali awo nga nnanga, ne wabaawo eddoboozi. Ensi n'ekankana, ne lireekaana. Amagumba ne geegatta buli gumba ku gumba linnaalyo. Awo ne ntunula, ne ndaba nga kuliko ebinywa. Omubiri ne gujja, olususu ne lubikkako byonna, naye nga temuli mukka. Awo n'angamba nti, langa omwoyo, langa, omwana w'omuntu, omwoyo gugambe nti, bwati wagamba Omukama Katonda, gwe mwoyo va mu nsonda ennya ez'ensi, fuuwa ku bantu bano abattibwa, balamuke, n'ennanga nga bwe nalagiddwa, omwoyo ne gubayingiramu, ne batandika okulamuka n'okuyimirira ku bigere byabwe. Lyali jje ddene, wamma ddene nnyo, n'angamba nti, omwana w'omuntu, amagumba gano ye nnyumba yonna eya Isirayiri. Baabano bagamba nti, amagumba gaffe gaakala, essuubi yaffe lyafa dda, twazikirira dda. Omukama n'angamba nti, langa ebiri mu maaso, bagambe nti, bwati Omukama bwagamba, ayi bantu bange, ndyasamya amalaalo gammwe, ne mbazuukiza mu malaalo gammwe, ne mbazzaayo mu nsi ya Isirayiri. Awo mulitegeera nga nze Mukama, bwe ndiggulawo amalaalo gammwe ne mbaggyayo mu malaalo gammwe, ndibafuuwamu omwoyo gwange ne mulama, ne mbassa mu nsi yammwe, ne mutegeera nga nze Mukama. Bye njogera, bye ntuukiriza.

0: mukama abere nammwe
1: abere nawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Matayo.
1: Ayo mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli abafalisaayo bwe baawulira Yesu ng'asirisizza abasaddukaayo ne beekuŋŋaanya, munnaabwe omu omuyigiriza w'amateeka n'amubuuza ng'amukema nti, muyigiriza, teeka ki erisinga obukulu mu mateeka gonna? Yesu n'amugamba nti, omukama Katonda wo omwagalanga n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo gwonna n'emmeeme yo yonna. Eryo ly'etteeka ekkulu erikulembera gonna. Ery'okubiri lifaanana ng'eryo, oyagalanga munno nga ggwe wennyini bwe weeyagala. Mu mateeka ago abiri mwe musibuka etteeka n'abalanzi. Ebigambo by'evangeri eno bikomye wano.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Leero Kereziya Katolika ekuza olunaku lw'omutuukirivu Paapa Piyo ow'ekkumi, ng'ono yali Paapa w'ebibiri mu ataano mu omusanvu. Kimanyi bungi nnyo nti naaliko wa bibiri mu nkaaga mu musanvu. Bingi nnyo bye tuyinza okumwogerako, naye nja kunokolayo ebitonotono. Okusookera ddala, yali amanyiddwako kuba nti nno musajja yali mwetowaze nnyo, ate nga teyeegulumiza, ate nga mugezi. Newakubadde yali mugezi, yasigala mwetowaze, mugezi okufa. Ebitone byeyo byamuyamba ne weyafuuka Father, ate era Papa okugeza bwe yali afuse bwanamukulu w'ekitundu ekimu ekitiibwa Salvano mu nsi ya Italy mwe yazaalibwa, yettaniranga nnyo okuwa obudde abakristu bonna ng'abawa obudde, ate ekirala ng'abalwadde abalambula ku bitanda ne yonna gye baabeeranga n'abasabira mu maka gaabwe. Ate ekisingira ddala okumwogerwako ekyamuwanga essanyu okusinga kwe kuba nti nno asomesa abaana abato eddiini. Kino tekyewuunyisa, lwa we yafuuka Paapa n'agamba nti abaana abato nabo bakkirizibwe singa bawezezza emyaka egyo egy'okwetegerera, bakkirizibwe nabo okusembera. Ekisalawo ekyo mu budde bwe, olw'ensonga nti nno obudde obwo enkola eyaliwo nti n'abantu bakulu bokka be baafunanga Eukalisitiya, naye abaana abato okugeza ku myaka musanvu n'okudda waggulu nakkiriza nabo basembere. Okwagala okwo, Paapa ono kyannaku yafa mu mwaka gwa 1914 era n'alangirwa mu lulu lw'abatuukirivu Paapa Piyo ow'12 mwaka gwa 1954. Tweyongera okwebulira ku kwagala nga tuwulidde mu kigambo kya Katonda olwaleero, nga tuwulidde mu vanjiri gye tusomeddwa ng'etugamba nti tekesinga ddala obukulu Yesu Kristo yennyini nga yayogera, kwe kwagala okusookera ddala Katonda, okumwagalira ddala n'omutima gwaffe gwonna n'emmeeme yaffe yonna n'omwoyo gwaffe gwonna. Ate ddala kwe kwagala bannaffe, bitambulira wamu. Era Bakristu baganda bange, singa omuntu alina okwagala okwo, tayinza kumenya n'ekimu ku biragiro ebya Kereziya oyo ebya Katonda bye tumanyi ffenna abawuliriza. You cannot break any of the commandments if you love God and your neighbor. Tujjukire nti bannayo okwagala kwe twogerako kati si kwa bigambo byokka, bannyo twagala nnyo okwogera oba okusuubiza oba oyawo n'ebitaliiyo. Okwagala okwogerwako kugendera ddala ate mu bikolwa, sikukoma mu bigambo. Tukwizibwa okwagala bannaffe mu bikolwa, okwagala Katonda mu bikolwa. Katonda tuyinza kumwagala tutya? Okusookera ddala nga twettanira essaala, kuba essaala mwe tuyita okwogera ne Katonda. Ekyokubiri nga twettanira okukola ebikolwa ebirungi ne tukyawa ebibi. Ate ekisembera ddala okukyayira ddala ekibi, okukola okusikirizibwa amaddu g'omubiri ne tukola ebyo ebisanyusa Sitaani ate bitatano okwagala kwaffe ne Katonda. Bannaffe ate bo tuyinza kubaagala tutya? Bannaffe twolesa okubaagala singa tubayamba n'ebyo bye tulina. Biyinza obutaba bya bugagga byokka by'olina, ne wabula ebitone Katonda byakuwadde ku nsi. Tuwulidde nti omutuukivu gwe tukuza olwaleero yalina amagezi n'ageyambisa okusomesa abaana bategeere eddiini. Kati naffe tweyambisa bye tulina kusobola okuyamba abalala okubeera obulungi. Ekirala n'okulumwa wamu ne bannaffe okubeera n'okwagala okwo munno ng'omwagalira ddala nga ggwe ddala ddala. Ate ekisemba n'okubeera ab'ekisa n'ebyala bingi, ngeri nnyingi eri tuyinza okukozesaamu okwagala. Naye era kikulu nnyo kyenkoonyeeko ekyo ekisembe nakyo, okubeera ab'ekisa eri abalala singa babeera batusobezza ne tubasonyiwa. Bino ebibiri, okwagala Katonda n'okwagala abantu bannaffe bakusu baganda bange, bikulu. Okubituukako waliyo okwagala kwenjagala twogereko, okweyagala kusobola okwagala Katonda ne bantu banno, naawe kennyininyini olina okuba ng'okola ki? Nga weeyagala. Watusobola kuwa ky'otalina. N'olwekyo mbakuyiza abooluganda abaagalwa, abawuliriza, nammwe mweyagale. Tusobola kuwa ky'otalina. Oyinza kweyagala otya? Ng'ofaayo nnyo, nina kwogera ku kulya ensonga nti nabasinga twagala okulya, ng'ofaayo nnyo ku by'olya. Waliwo enjogera egamba nti nno, omuntu afuuka ekyo ky'alya. You become what you eat. Tufeeyo nnyo ku bye tulya olw'ensonga nti nno bye bijja okulaga nti nno bye bijja otusobozesa okuwangala oba nedda. Ekimu n'okunywa, kikulu nnyo naye okunywa, okunywa olw'ensonga nti nno naddala okunywa. Bangi nnyo kuffe oyinza okusanga omuntu nti ye mu kunywa atandise okunywa omwenge, agunywa n'embwa n'ebula okwesigama ennyama. So kikulu ddala neerabira n'okulya, kikulu ddala okussaayo omwoyo nti nno bye tulya bye tuyingiza mu nda yaffe nayo biragira ddala nti nno ddala tweyagala oba tetweyagala. Omuntu oyo singa tugeze anywedde omwenge n'ayitirako ddala ddala, okusookera ddala omutwe gwe gujja kufunamu obuzibu. Tusanze bangi nnyo abalemera okudda ewaka, tusanze bangi nnyo abatamidde nga bakubaakuba abantu baabwe, babavuma, babayisa bubi. Ate era kyannaku nti omuntu oyo atuuka n'atandika okufaanana ate ky'anywedde. We become what we eat, kyeyogeddeko nti tufuuka kye tulya. N'osanga omuntu nga takyali mutamivu ne wabula nga ye kennyininyini gwe mwenge ogutambula. So tufeeyo nnyo okweyagala mu nkola eyo. Ate era mu kulya kye kimu, era mu kulya jjukire nti nno tuli bantu, tulina emibiri n'omwoyo. Bwe tuba tulya tufeeyo nnyo n'okulya emmere enatusambulamu obutaggwaawo nga ye Ukalisitiya. Ukalisitiya bannange abawuliza, tugirye yejja okutusembeza, yejja okututuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu ng'omutuukivu omukalo akuutisibwa agamba Kalosi Akutis, lye kkubo eritusambulamu obutaggwaawo. It is the highway to heaven, the Eucharist. So tujjukire Ukalisitiya bannaye, tugyettanire abakristu abawuliriza. Nga mmaliriza, abooluganda abaagalwa, Katonda oyo yasuubiza Abayisirayiri n'atuukiriza nga banunula kuva mu buwambe Babilooni, etudde mu ssomo erisooka, naffe ajja kutuwa ebirungi nkumu, ebirungi kikumi singa tumwagala aye ne twagala ne bannaffe nga ffe ffennyini bwe tweyagala. That is the reward of love here on earth and after earth and after our death. Katonda ajja kutuwa ebirungi bingi okutuddizaawo. Tetugoba kaliibwa, nakyo twagale bannaffe nga ffe ffennyini bwe tweyagala. Sembayo abooluganda abaagalwa, kigambo tukyebuuliriddeko, okwongera okujjukiza abavubuka ba paalishi eno ey'Entebbe Bugonga nti wiiki ejja nga 29 tulinayo olukyala Egoli paalishi, tugenda nga 29 ne tukomawo nga 3 okukyalira bavubuka bannaffe aba paalishi eyo. Ate era tukubirizibwa okwongera okukunganya ebintu bye tugenda okubatwalira nga mubiwa abakulembeze bammwe oba nga mubireeta eno mu ofiisi ya chaplain. ate bingi nyo betugenda okubana ibyo nga tutuseyo nga mwemuli nokusoma misa nabo ya sande mungeri enja ulo tujja kuba tubawa kweyo bitunatukunganyiza ate tubere n'emizannyo saako n'okuzimba obwa seruganda mpalishi eyo n'abapalishi eyo betunasanga so bakubiriza okwewandiisa tusobole fenna okubaayo kusobola okunyumirwa ate nga bwetuyiga wamu ne bannaffe ab'eggoli omukama mwenna abampeera omukisa omukama abeere nammwe.

0: mafaranga.
1: Mame, mitwale ebiri eje Uganda.
0: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
1: E, nyabo sente tuzagala mukashi.
0: Mwina akaunti?
1: Akaunti tujiina mama.
0: Oh, chinko zebu vizili kumobailo mane.
2: Oh, wami.
1: Tuso molo kuwa wane namba, nozi tu sindikira.
0: Mteka kezi jako, obezi jako zamu.
1: Na ye mama, echitufu wanonyechi.
0: Echitufu sentezo kwazi kwata. Oba waliwo omulala nakulabye ngapeta kumbelera mwangu
3: kakese bwedi emisanyo 12 mu mukaga ero kwewandisa kwatandisa da 12 jokka jangu ku reduce pieces ensambya okulira nekereziyo okupira dwaliro lye ensambya wewandise olwoli ndirira okugasimbagana n'abakenkusi butenevo kumpeuza reduce pieces ya kakese bwedi emisanyo 12 mu mukaga ali red and steady.
4: Ntikiro
5: Unewono wato ina cash, ojia kuwa kukubi simu mgeti ba ntikiro wa boda boxi 10. Neyo mtu ajia kujia kusabe ayagala boxi number ya fruits. Baina workshop, baina meeting, baga lukujia fruits enteke teko burungi. Baziba kugamba, tuwa agala fruits za bantu bibiri. Toina boxi possible saweyo. Olusi nesente zibu gula tozirina. Nemo wateka wei nkola gana noni na njini duka atunde vintu evyo. Uwa wajia nomu somiramu nomu ingiza ngenji ugele na kuzino. Nomu ingiza mu kampuni mkolele wamu okubayo mkubisimu. Nomu gani sindikira umana wa boda andete ili ubuntu ogo mpakinge vintu vino babituari. Ulaba sente wezita kusuba. Ulaba boda au kuzintia msaji ya gali vintu vinji ate sente sizidina. Kumbe wayagala okwe malirira. So singo mulimu waguta ne mugubera mu banji awamagezi wa sente alete bikozesebwa den nabano ba kitunzi babu kisoboka bulungi nnyo abantu okubera nga mugagga walira wano mu Uganda nga temugenze na mawanga malala kubanga ebintu bya wano na ddala ebirimibwa biri kutunzi omuntu alia kukinyebwa naloza nti oba bato bakiteeka mu ttaka nga kirimu kasukari. Kati omuntu omulawo abasobola okirya n'akirya n'akiwulira kati gwe wano mu nsi mwe kiva mulina kiteekateeka butesitesi mu kiguze bali abatakirina mweyolera omudiri gw'ensimbi.
4: Omukozi wakuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School kyabakadde tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera new curriculum kosa naba elevo. Essomero lyaffe lisangibwa mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'Erugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe noti 7 4 3 1 2 8 oba noti 7 7 6 9 2 8. Tulina ne UNEB center number
6: totogram sagalagramide.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Wow! Eri doo nga sifu. Enfumbe yo yinjawulo. Etegekeddwa muntu wanjawulo nga gwe. Amasavu ga kimbo gajjayo obuwoomi bwennyini obw'ebyo by'ofumba. Gongeredde kende. Saakaako mwenyu mwenyu ku matama gaabo mu maka go ne bakasitoma abo. Okufumba kwo okutadde ku mutendera mulala nnyo era by'ofumba leka byeyogerere. Kimbo ajjira mu bipimo bya grams 10 n'ebitaano. Ngakuli waba Bidco Uganda Limited. Era sangiba maduka wona.
3: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stabili emwe muhashi wewola ensimbi. Okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga wiyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5. Genda kutabira Centenary Bank lyonna.
4: Leero ng'ennaku z'omwezi 2 mu lumu omwezi ogw'omunaana, nnyaffe Ekereziya atuwa Papa Pius ow'ekkumi omutuukirivu. Papa Pius ow'ekkumi erinnya lye ery'obuzaale ye Giuseppe Melchiori Sato era yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1835 mu Rizzi mu Venetia kati emanyiddwa nga Italy. Bazadde be ye Giambattista Sato eyali omutunzi w'engatto ku kyalo ne Margarita Sanson era bazaala abaana 8. Giuseppe yabatizibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1835 nafuna konfirmasiyo ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 1848. Ku myaka gye emito ddala yawulira eddoboozi ly'omukama nga limuyita okuba omuweereza mu busaseredooti ne kimuleetera okwesogga seminaaliyo ye Padua mu Italy era mu kusoma kwe yali mwana wa njawulo kuba yatambulanga mailo eziwerako okutuuka ku ssomero buli lunaku. Giuseppe ono yakendeza ku myaka abaana kwe baafuniranga kumunyo embereberye okuva ku myaka 12 okutuuka ku myaka 7 era nga kino yakigendererwamu okusobozesa okufuna Eukalisitiya buli lunaku. Yakyusa ennyimba z'Ekereziya n'okutumbula eby'eddiini era n'akubiriza enkyukakyuka ey'omulembe mu by'eddiini. Ono nno yalinga muntu mulamu nnyo era nga kino yakirina okuva nga mwana muto era ng'asinziirira ku maka ge yakuliramu era yalina obwagazi bungi mu kusomesa abaana n'okulabiriranga abaavu. Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'okubiri mu mwaka gwa 1858 yafuna obudyankoni ate ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 1858 yafuna obusaseredooti obwamuweebwa omusumba Giovanni Antonio Farina kati omwesiimi. Obuweereza zawe obusaseredooti yabutandika ng'omulyoyi w'emyoyo mu bavubuka ettombolo wakati wa 1858 ne 1867 n'aweereza esalu zano okuva mu mwaka gwa 1867 okutuuka mu mwaka gwa 1875. Yakulembera seminaaliyo ye Treviso ate nga ye mulyoyi w'abayizi ow'emyoyo okumala emyaka 9. Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu mu mwaka gwa 1889 yalondebwa ng'omusumba w'emantua n'atuzibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu mu mwaka gwa 1889. Giuseppe ono yalondebwa nga papa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1903 era n'afuna erinnya erya Pius ow'ekkumi. Mu biseera bye nga papa yennyikiza nnyo okusomesa katikisimu era n'atereza n'obukulembeze bwa Vatikaani kiyite Roman Curia era ebiseera by'obukulembeze bwe byali byakanaayo kyani olw'abaali balwanisa obukatoliki ssaako okulwana obwezizingirire okunyweza amateeka g'Ekereziya kiyite kanon. Nello Papa Pius ow'ekkumi yakubiriza nnyo abantu okusoma ekitabo ekitukuvu kyokka ekiraamo kyali kigamba nti nazaalibwa mu bwavu mpangaalidde mu bwavu njagala nfiire mu bwavu. Papa Pius ow'ekkumi yafanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1914 nyina iranga yazikibwa mu basilika ya Petero omutuukirivu mu Vatikani era omubiri gwe gwakuumibwa nga teguvundanga era yali mukulembeze wa ekereziya okuva mu mwaka gwa 1903 okutuusa lwe yafa mu mwaka gwa 1914 onono yalangirirwa Papa Pius XII mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1954 omutuukirivu Papa Pius XI yawolereza abafuna komunyo embereberye abasomesa b'eddiini abalamazi n'essaza lya Treviso. Papa Pius XI omutuukirivu otusabire.
5: Fred, hallo, nga sikuulira Fred. Hallo?
6: Wanji baba?
5: Nakuwa sete zogendo kwa wanisa mkakesa, tuwanzirira.
6: Haa, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, baba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
5: Kate, sete zogumwe sundu weguli.
6: Wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilo ololwe njini, olubuto lwa muluma, nemu gulirako magnesium wakakaga.
5: Kato inaomeka.
6: Oba kenda baba.
5: Hey, kale kankweza ogumo lukumi.
6: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, nakenda kala bikate kali iwo.
5: Tonyo nyola, oba mto wange wabachi.
7: Enaku wasigadde yombale, tukomekerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandise. Oleme kusubwa mukisa, ogwe kwe wangu ya pichi. Nebira bebira la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwale bili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia, we wandise. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamfu 5-3-3-2 noti mukaga mwenda owa MTN noti musamfu munana nya noti biri nya 5-1-6
0: Ndabimuamu, Tamira Ekutusibwako Sentinel Banka Banka ya fee.

0: Mvutano satu, satu nyabili, noti mukaga muenda. Owa MTN, noti musamfu munana nya, noti bili nya, tano emu mukaga.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidsa.
2: Waagala okubanga ompadde endasi y'eddoboozi omutaka nsikizitonga buzito ndandise okujjaendere ku ngoma. Olwokamba nnyonnyole ennono y'ekisoko ogwampuuga nga guno gutegeeza omuti. Ekisoko kino kyatandikibwawo omutaka nsikizitonga buzito bwe yali mu kulonda okwa 2026. Kyava ku mwaka owa 1900 Matiya Mpuuga Nsamba eyakozesa akabonero k'omuti mu kalulu bwe yali avuganya ku mulundi ogwo.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa David Sa. David Wamu, The Mirror. Ekutosibwako Centenary Banka. Centenary Banka, Banka ya Fee.

0: Mulinyeri ya Pati, rine rya mwana nirya moyo mutukirivu.
1: Amina.
0: Enema yo mukama Yesu Kristo okwagala kwa Katonda nokusechimu kwa moyo mutukirivu. Bibere na mwe mwena.
1: Nawe bibere nawe.
0: Abooluganda tweyatulenga bwe tuli abonnonyi tulyoke tusaanira okusoma obulungi misa eno. Netondera Katonda omuyinza buli kantu.
2: Nammwe baganda bange tinyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gusinze, gusinze, gusingidde ddala. Kye mba neegaya Maria omutuukirivu emberera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu. Nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama
0: Katonda omuyinza buli kantu atukwatirwa ekisa atusonyiwa ebibi byaffe atutuuse mu bulamu obutagwawo. Ayi Mukama gw'omusaasizi,
1: ayi
0: Kristo gw'omusaasizi,
1: ayi
0: Mukama gw'omusaasizi, twegayirire. Ayi Katonda, okutaasa okukkiriza okukatuliki n'okulongoosa byonna mu Kristo, wajjuza Piyo omutuukirivu, Papa n'amagezi ag'omu ggulu n'amaanyi ag'omutume, tukwegayiridde nga bwe tugoberera bye yatuyigiriza ne bye yakola, tuwe empeera yaffe ey'olubeerera mu ggulu, tukikusaba nga tuyita Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wo. Aliwa wangara nalamula amunawe ne moyo mutukirivu emirembe ne mirembe.
1: Amina.
3: Magumba makalu, muulire ekigambo kya Katonda. Nja kukujja mu ntaana gw'ennyumba gwe ennyumba ya Isirayeri. Essomo erisooka bye tusoma mu kitabo kya Ezekiel omulanzi. Omuto gwa 37 olunyo olusooka okutuuka ku 14. Mu nnaku ezo omukono gw'Omukama gwabeera ku nze. Omukama n'antwala mu mwoyo n'anzisa mu makkati g'omuseetwe ate nga gujjudde amagumba. N'agampisaako okugeetooloola wamma gaali awo mangi nnyo ate gonna nga makalu. N'aŋŋamba nti, omwana w'omuntu, amagumba ago gasobola okuddamu okulamuka? N'aŋŋamba nti, omwana w'omuntu, amagumba ago gasobola okuddamu okulamuka? Ne nziramu nti, ayi Mukama Katonda, gwe omanyi. N'aŋŋamba nti, langa ku magumba gano. Gamba nti, mwe amagumba amakalu, muwulire ekigambo ky'Omukama. Bw'ati Omukama Katonda bw'agamba amagumba gano. Nja kubayingizaamu omwoyo ne mulamuka. Era nja kubasaako ebinywa. N'ennyama ejja kuddako ku mmwe ne mbabika n'olususu. Omwoyo ne guddamu mu mmwe ne mulamuka ne mutegeera nga nze Mukama. Nennanga nga bwe nalagirwa. Ate bwe nnali awo nga nanga, ne wabaawo eddoboozi, ensi neekankana, ne lireekaana, amagumba ne geegatta buli gumba. Amagumba ne geegatta buli gumba ku gumba linnaalyo. Awo ne ntunula, ne ndaba nga kuliko ebinywa. Omubiri ne gujja, olususu ne lubikako byonna, naye nga temuli mukka. Awo n'aŋŋamba nti, langa omwana w'omuntu, omwoyo gugambe nti bwati bwagamba omukama Katonda. Gwe mwoyo va mu nsonda ennya ez'ensi, fuwa ku bantu bano abattibwa balamuke. Nenanga nga bwe nalagiddwa, omwoyo ne gubayingiramu ne batandika okulamuka n'okuyimirira ku bigere byabwe. Lyali jjo ddene, wamma ddene nnyo. N'angamba nti, omwana w'omuntu, amagumba gano ye nnyumba yonna eya Isirayiri. Babano bagamba nti, amagumba gaffe gaakala, essuubi lyaffe lyafa dda, twazikirira ddala. Omukama n'angamba nti, langa ebiri mu maaso, bagambe nti, bwatyo Omukama bw'agamba, ayi bantu bange, ndyasamya amalaalo gammwe, ne mbazuukiza mu malaalo gammwe, ne mbazaayo mu nsi ya Isirayiri. Awo mulitegeera nga nze Mukama, bwe ndigulawo amalaalo gammwe, ne mbaggyayo mu malaalo gammwe, ndibafuuwamu omwoyo gwange ne mulama, ne mbassa mu nsi yammwe, ne mutegeera nga nze Mukama. Bye njogera byentuukiriza. Ebyo Omukama y'abyogera.
4: Katonda yeebale.
3: Oluyimba olw'okwebuulirira. Mugulumize Omukama kubanga mulungi, ekisa kye kya mirembe gyonna.
5: Mugulumize Omukama kubanga mulungi, ekisa kye kya mirembe gyonna.
3: Bwe batyo bagamba abo Omukama beyanunula mu mukono gw'omulabe, ne beyakunga ku nsi nga bajja ebuvanjuba n'ebugwanjuba, mu mambuka n'amaserengeta. Mugulumize Omukama kubanga mulungi, ekisa kye kya mirembe gyonna.
5: Mugulumize Omukama kubanga mulungi, ekisa kye kya mirembe gyonna.
3: Babungetera mu ddungu, mu lukoola tebasanga kkubo libatuusa mu nsi ebeerekamu. Enjala yabaluma n'ennyonta, obulamu muli nga bugwamu. Mugulumize Omukama kubanga mulungi, ekisa kye kya mirembe gyonna.
5: Mugulumize Omukama kubanga mulungi, ekisa kye kya mirembe gyonna.
3: Ne balaajanira Omukama mu nnaku zaabwe, ne bawonya mu buyinike bwabwe, n'abatwala mu kkubo eggolokofu batuuke mu nsi ebeerekamu. Mugulumize Omukama kubanga mulungi, ekisa kye kya mirembe gyonna.
5: Mugulumize Omukama kubanga mulungi, ekisa kye kya mirembe gyonna.
3: Beebaza Omukama olw'okusaasira kwe n'olw'ebyewuunyisa by'akolera abaana b'abantu, kubanga eyali omuyala yamukkusa n'omuyonta n'amukusa ebirungi. Mugulumize Omukama kubanga mulungi, ekisa kye kya mirembe gyonna.
5: Mugulumize Omukama.

0: Genda maso.
1: Ani yanzita sibo akakisa kompadde oyogerako ne Dr. Vero okuva ku Pharmacy Center ekibuye ng'era tuzze olwaleero okwongera okuttanya oba okwongera okulambulula ku biki bye weetaaga gwali eyo agamba nti njagala kuyiga butya bwe ngenda okulunda enkoko ng'era Pharmacy Center yentabiro y'abalimi n'abalunzi ng'era tusangibwa awo Kibuye ku nkulungo ya Kibuye ng'olinga adde Makindye mitazi nga 200 ng'oyisiza kapoliisi ne ku saidi eno player palisi ne weeyongera mu maaso abasinga bagamba nti awo walingawo ka supermarket ekizimbe kinene nnyo ojja kukiraba kya yero kuliko ekigambo ekinene gagadde nti Farmers Center oba namba zaffe zitujja okubasomera mu maaso awo alina byonna byayagadde okwebuuzaako tukola amadagala amalungi ddala ag'ebirime n'ag'ebisolo ate mwattu tetukoma bukomi ku madagala gokka tukuwa nno n'amagezi ag'ekikugu tebwalisaanye kubeera kati nga sizoni eno gye tugendamu sizoni ya nkuba nga abasinga agamba njagala nsimbe ku kasooli njagala nsimbe ku bijanjaalo njagala omuddo ogutandise okola ki okumeruka ku sipiidi ey'ekitalo nkoze ntya so Pharmacy Center tulina ebyo byonna bye weetaga buli kalonda yenna akwatagana ku bulimi n'obulunzi gwe tukayo butuusi ojja otukyalireko tubeere nga twongera okuttanya ensigo weeziri zonna ze weetaaga kati ngeeza kasooli gye ziri eriyo eddagala ly'omuddo eriyo kugamba bingi nnyo naye nze ekinnesa olwaleero ndi musawo wa bisolo era nga leero nzizeo okusinga tugenda kubeera ku layini ya nkoko.
0: Nkoko. Era abasinga ze balunda.
1: Mu kibuga muno nga space ntono nnyo.
0: Nkoko.
1: Nga gamba kati nze aka space kanga katono ako kennina. Nakalundiramu ntya. Ntekemu enkoko meka. So kati leero biki bye walyetaaze ng'ogenda kutandika okulunda enkoko. Kakati mwatunoonya peeni n'olupapula leero tugenda mu kilaasi tugenda kusoma tugenda kuyiga
0: tugenda kusoma ku nkoko
1: biki bye weetaaga nzize ne kalisiti
0: kwebyo nze agamba bulijjo nayagala dda okulunda enkoko naye nga beneebuuzaako bambadala bayita eri tebaagala kumbuulira kaakati ke kadde amagezi
1: gabwereere jayo peni jayo olupapula kilaasi etakole ekoleki
0: kilaasi etandike kati soka tujawo bwaka buno otandikire ddala lumu

0: omuti gwonna gusobola okukola akakuta. Tewali buzibu, omuti gwonna guba gusobola okukola
1: okuvaamu embaawo.
0: Naye ebiseera ebisinga kye tuba twagala nti tokolesa nnyo luno olufuumuuka oba
1: empumbu
0: kubanga eba ejja kuleeta akafuba oba ekifuba mu nkoko zaffe buli bwe zibeera nga zitakula, kuba zimanye enkoko ekikula kyazo kutakula all the time. So y'ensonga lwaki tuba turecommendinga nti at least ofune ku eri type nga babumenyemenye bulungi, naye ng'era tebukola ki, tebufuumuuka. Olusa akakuta k'emwani nako kalungi nnyo. Mpozi omulala abuuziza nti enkoko ze mulina ku famazi senta
1: za wiikisi bbiri ziri ludda.
0: Enkoko ezo ebiseera ebisinga bazirundira e wiikisi mukaaga ku myezi ebiri. So kisinziira gwe preference yo waweeri. Abantu abamu munaye olwa okugamba nti akasente agamba nze okugenda okugula enkoko 500,000 kintu kiki kijja kumbeera kizibu okugula enkoko 500,000 nagenda agule neyo gumu ekitundu mangu nnyo egenda mu ki munsawo ye. Naye ajja kwesanga nti enkoko zonna bw'oba oziwadde obudde n'ozongerayo n'ozirunda zigejjera ddala ne zibeera nga si butono nnyo nga bw'oba olabye ku ki kukubo. Ebibuuzo bibadde bisatu,
1: bibadde bibiri ndowooza. Agambye nti mweze mulinaawo ku famasi senta ezo.
0: Ebika bye tulinayo ku famasi senta bye tubukinga broiler ne layer. Osobola okuyitirayo oba n'otukubirako ku namba yaffe ey'essimu, enamba eri 0785365288.
1: 0785365288 eyo kwayita.
0: Kwayita n'essaawa zino ne bwagikubako eyitamu
1: bajja mukwata.
0: Bajja mukwata
1: ayogere ensonga ye bamunnyonnyole n'ekisinga okubafe wano obudde buba butono kumuko.
0: Tetusobola kumalayo buli kimu mpozi. Kyenjagala okuyisaawo ekirala nga tetunava mu studio ya Radio Sapientia. Tulina branches zaffe mu Uganda wonna nga famasi senta tekomye bukomi kubeera wano Kibuye.
1: Kibuye anti tugamba tumuli wano mu kibuga, kaakati awo muli mu kibuga ate ffe abalimi tuli eno mu kyalo.
0: Kati Matuga Industries ye kampani etutwala oba ekitongole ekinene ekikola ki famasi senta mwetuula. Nti eyoyo famasi senta lyettabi oba ye unit etuukirira gwe omulimi owa wansi gwe omulunzi yonna gy'oli, nti tujja ne tubalambula ettaka nga tonnatandika kulima, twagala osooka ojjeko sampo oba ekkiro ng'emu oba mmeka oleete bakubuulire butya bw'ogenda osasula akasente ako obeere ng'ettaka balikebera. So tutandike okubeera nga tetukola bukoze bintu kuyisawo buyisa.
1: Nze kyenjagadde okuteeka wano kyenteekawo naye nga simanyi kiriwo ekiddewo.
0: Ojja kwesanga nga pH y'ettaka eryawo w'oyagala okusimba ekyo si kyekigendawo, naye nga mwetu woleeta ettaka ne balikebera ojja kubuulira nti akati eno pH eri wano tusobola oteekawo ennanansi oba obutungulu nga tonnasalawo oba weetaga oyongeremu ekigimusa. Ebigimusa gy'ebiri ku famasi senta ogule tukubuulire kigimusa kiki. Njagala kusimba kasooli kikaaki DK 777 longe 10 longe 5 byonna osokojje weebuuze ebijanjaalo hybrid ow'enjawulo oyagala simba butungulu oyagala kusimba nyanya ensigo zonna ez'ebika eby'enjawulo yeziri. Mpozi n'akalala akatale ke kansaba mwatu kutumirako
1: batumireko naye branches ogambye Uganda yonna.
0: Branches Uganda yonna tulina Egomba, tulina Masaka kati nayo tuteeseeyo, Kabale huyo twambuse, tulinayo Luwero, tulina Old Kampala wano, tulina Kapichora iyo nayo tutuukayo, tulina Bugiri, Bugweri, tulina Jinja, tulina Iganga, tulina Kamuli, tulina Namutumba. So tugenda twongerayo ddaladala omulunzi
1: nga butuukira ddala wansi
0: bali nnyo. So akalala ke mbadde ngamba nti ntumireko nsaba kutumirako executive chair waffe omukyala Fiona Migade, tugamba nti mami toyanziza bali nnyo jali
1: ali mu nnimiro
0: abeera jali ku faamu.
1: Awele atambula mufamu za abantu kulaba byebakola na bayamba. Awele
0: ayonga ayamba kubutia tuba tuseko ayia bupya omulunzi wa fe. Awele nga afuna ate kiki ekyenjawulo mpozi ntumiddeko ne mami wa fe.

0: kuchenda mnyaka tonye zenya fama radio sapiensi ya inkluze ya magezi ensula yo muziki nebya mizanyo tuchali mprogramu ensula yabya mizanyo anenga mba jukiza antino mpaka zaka kensa bili abili mukaga zicha gendera dayamaso ngamba mkuwandisa alabana zeta ba muje msobolo kuberanga mwewandisa wabato sobola kuberango tu keno atugamba nti osobola kuyita ku note musanvu tano satu asatu munya abiri nkaga mwenda no kubira oyo anosobola kubira nga wewandisa emitwalo gibeera ebiri joka ejokwewandisa muka kensa biri abiri mukaga era ebifo bisigadde bitono bigwawo lwa buwoomi kale gwakyali eyo akyalaga jjadde nkutegeeza ekintu kimu nti ebifo bigwawo ebyaba bagenda okubeera nga battunka nga banoonya piki eyaka kensa emitwalo ebiri zisindike kweyo namba ya noti musanvu tano satu asatu munya abiri nkaga mu mwenda oba osindika sente oba okujja neno ku reception ya Radio Sapiensa n'osobola okubeera nga wewandisa n'ovaawo n'alisiitayo singa obeera toyagadde kubeera ng'osindika oba okusindika kitwali kwabo abatasobola kuba nga batuuka wano naye bw'oba ng'oyagadde okubeera nga weetuukira ejangu weetuukire ku reception n'olwenkya webali abawandiisa ne ku mmande mpaka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno naye nga aba akatambula gye kali mbagamba ku odds 2.6 we kali emipiira 18 red jayingidde oda nga bagamba nti no ku VVIP 15 zokka azosobola okubeera ng'okozesa okuba ng'osiba nyiga kamunyenye 2.10 kamunyenye 2 kamunyenye 2 munya hash oba star 210 star 20 star 24 hash osobola okubeera nga munnanga osiba ku VVIP 15 zokka ate VIP 14 so nga ate ordinary 14 overs 15 asingo 14 ate ekibimba 15 family ticket emitwalo 2012 so nga ate yes zibeera 14 ate super zibeera 15 nengo lunako lwajjo aba basobodde okubeera nga bawangula Rangers mwawangudde wini mwawangudde ne Braga akasente ko red kaying doda bagamba genda okanone nabo bawangudde songa tena bahats nabo basobodde okubeera nga bawangula ku family win songa te yes nawo Rangers yasobodde okubeera nga yasubye ku Shamrock Rovers songa tena hats why basobodde okubeera nga nabo bafuna songa ateno ne wali eri mu Sweden Nokping nabo basobodde okubeera nga akasente kayingirawo dda basobodde okubeera nga basiba yes asonga ateno n'aba VIP cash out already weezire sente ez'okuwangula n'aba ordinary nayo cash out already weeri agenda munaye osobola okubeera nga weenonera akasente ko namba abasibye olunaku olwajjo abamasimu mbalaba mwatandise dda okubeera nga mukuba naye nga ngenda kujja gye muli naye nga oba ensonga muziwulidde eza vicariat empaka ezigenda okubeera nga zibumbujja ku nnaku olwa sande katugendeko wali eri emitala wa mayanja eyaliko kapitaani wa club ya Chelsea John Terry anaabye ensonyi bw'ategeezezza ensi eno nga tayambadde na nsonyi zonna agambye nti ye bw'atunuulira ennyo alaba club ya Chelsea egenda kubeera ng'esitukira mu mpaka zino ngamba liigi y'eggwanga erya Bungereza John Terry agambye Chelsea egenda kuba ng'esitukira mu mpaka z'ekikopo kya liigi y'eggwanga erya Bungereza kubanga atunuulira engeri gye baguzeemu abazannyi nga n'omutendesi Xabi Alonso alabira ddala nga mwetefutefu okubeera ng'asitukira mu mpaka mu tournament mu liigi y'eggwanga erya Bungereza ajjukira sizoni eyaggwa club ya Chelsea yamalira nfo kya 10 era yaviirako n'abatendesi babiri beddu okubeera nga bagobwa okwali Enzo Maresca kwosa ne Liam Rosenia baagobwa John Terry yagamba nti kati yadde abasinga ennyo batunuulidde club ya Arsenal okuba ng'etwala liigi y'eggwanga erya Bungereza okujeddiza naye yalabira ddala nti nno munnaye club ya Chelsea si yakusiika binyomo Ilawa asenu, mulo mujja loza tino mujja kuisa mazi mchisero. Kuba kuisa muka mchisero. Na inga klabu ya Chelsea Day Today. Ewa babamu wuzi za kumipira etane jisoke ya Chelsea inza kule etia. Umusajyo no John Terry, era agamye tino alabi radalanga klabu ya Chelsea gena kuwe range funa winzi nya. Ekula amaridiga murundi gumu. Kumipira jetano, klabu ya Chelsea inamu etanika ni klabu ya Fulham. Uja gamye tino bagenda kubiranga bajikuba goals biri kwemu songa ate abayina ne club ya Brighton agambye bagenda kubiranga bajikuba goals biri ku 0 abayina ne club ya Hull City nenga tibanda bakubiranga basamba Hull City bajja kuba basamba club ya Arsenal kati ogugugu agambye gugwa maliri goal emu kwemu anaga matino club ya Hull City nayo bajja kubiranga bajikuba goals biri ku wemu songa te Brentford basobola kubiranga bajiwangula goals 2 ku 0 lo club ya Chelsea eberenge mpire soke 5 ewangudde ke mpire ena ekolena amaliri ga mulundi gumu ya oyi John Terry sibyange ninga tujja kujja gemuli mumbuliro ba John Terry byalowoza byemulowoza omutandasi wa club ya Bayern Munich Vincent Kompany avudde nategeza nti no ensonga zonna zemulaba ku muzanyi waabwe Jamal Musiala na ddala embeera y'obulamu bwe agamba nti no bazenga bagigoberera bagimanyi bulungi ate nga ne ttiimu y'eggwanga erya Germany nalio ijimanyi bulungi bakwatagana wamu nayo kulaba nti no embeera y'omusanji ono Jamal Musiala bagitereereza ddala agambye nti bafuba okulaba ng'omusajja ono ddala okubeera ng'akubira ddala bulungi ajjukira nti n'empiira egisembyeyo ebiri omuvubuka ono Jamal Musiala yagwa mu kisaawe nadusibwa okubeera ng'afuna obujjanjabi naye omutendesi Vincent Kompany agambye nti ensonga bazigoberera bulungi era bamanyi bulungi nti bajagenda maaso n'okubeera nga batambula naye mu mbeera gy'alimu era bamukubisa bamwegendereza omusajja oyo Jamal Musiala asonga ate wetugenda koko emipira gigenda okubeera nga gizanyibwa bwe tuba tutunulidde ku mipira gigenda okubeera nga gizanyibwa ndoza gye tuba tugendako kansoke ngendeke wa kasibante omusajja John Terry omulidde agambye nti kikilavu ya Chelsea ejja kubanga itwala ekikopo era nti Arsenal yo akali amuwadde mu kakati wanagamba bajja kukola naye amaliri omupiira ogwo
1: anyway yebera London derby Chelsea ne Arsenal usually yebera London derby so derbies are usually unpredictable kizibu nyo kumanya olusi Arsenal ne bwejanga olaba ina upper hands squad depth abazanyi bonawe bali yalese Bruno Gumarez derby zitera kuba zibu walade ya West Ham yatusumbua twali chikopo season ewedde ya the West Ham yali egenda ngigenda kubira relegated walaba manyi ya kozesa so derby zitera kuba zonze bwerawe abantu abagena mu kapapulo kusiba betting mpira ngejo basajja nnyo na darejo ya derby
0: derby zo zitamu ko
1: zo zibanze
0: Fulham na ye manya Chelsea na ye tandikane Fulham
1: na ye derby era na ye London derby era botunula mu na dala season ewedde na Fulham isumbu yenyo Chelsea zeji lisaka kanja era Chelsea kija jiberera kizibu nyo guwangura mpiro
0: ye teri agambe gwa bilimu era kye kizibu kubanga asobola katulinde tulabe ase negenda kubeera ng'eggulawo ne club ya Coventry City ekiro ky'olunaku olwaleero nenga bwobeera otunuulidde club ya Arsenal basobodde okubeera nga beesamba omupiira gumu gwokka ogugulawo gwe basikyasoose okubeera nga beesamba gwaliwo mu 1993-94 eno season club ya Arsenal yasobola okubeera nga ekubibwa gozi 3-0 ekisaawe Arsenal yali ekyakubira ku kisaawe nga bakiyita Highbury club ya Coventry City yagikwata 3-0 kati bagenda kubeera nga basisinkana era omuzannyi amanyiddwa nga McQueen yasobola okubeera nga ateba hat-trick mu mupiira ogwo niga ebbanga liyiseewo taliiwo
1: ebintu
0: bikyuse nnyo naye nga ate era Arsenal yali ekutemuko club eno ya Coventry City n'egikuba gooli 1-0 mu Febwali wa 2010 so yali egisabudde naye ne mu season eyo ya 93-94 Coventry City eryoka ewangule Arsenal we baddingana actually Coventry City yawangulawo mwandawe asizoni yeyo ya wangula era Frank Lampard yemtendesi wa club ya Coventry City ya gambia Arsenal temujanga mulo muga alabiri kati vikambwe mulwalero vikambwe
1: kati lesawa zina atera kata
0: naenda mipira kuminena jibasembeo kubira nga vesamba Arsenal subodo kubira nga wangulako emipira emipira munana abakoze amaliri emipira etano basembayo kubera nga besinkana mu boxing day ya 1999 babadde tibaddanga mu kubera nga besinkana bibatu ininga senu yagwangula 3-2 ompira ogo sokka tibagenda kubera nga baddingana okubera nga besamba ndiye nga dabira dalanti no ama amanyi ge ku bidde Coventry City omtendesi Frank Lampard wakweka ngabiriza
1: amanyi
0: manji nze ngeza ko nango mulabula nti musajja musajja
2: tuna amanyi kwa manyi abako kumtaire teta na hiye tutulia batendisi babeka
0: babiri
2: Lampard na teta bwe bali nga bubuna basambi bali banja uru Lampard yali wa amanyi nyo mpira yali mpira kuba mungi okusinga
0: Ateta, mchitufu.
2: Chikira kakati, abakuru habo. Alapati wabaga menti jangu mpola. Ila jangu mpola. Kumango mkudi ya chakulachi.
0: Achavulina.
2: Ataze timu ajizimba. Abate na yebanga chakulachi. Yeri uwera koso. Mpirogo, siku wa bigambo. Tulindo mpira nga kukozechi.
0: Nga guta guzanyidwa.
2: Guzanyidwa. Na ye ngamba abasa nubajenga balide. Bara mpira simu habo. Neno mkukula bako wama ndohoza yange pito kungula maridi emu 0-0
0: ogulaba maridi
2: kwa toko kena kutevi biada yoke lako mpire tano itisoka chilisi egenda from point nya
0: chausege kati ku point nya chitegeza egenda funa yo
1: winye
0: mune dream
2: fula magenda kumukuba
0: fula mwana mukuba mpire kugulila udala
2: fula mwana chilisi kumande
0: then in Harrow City Harrow City wa mumulajia anio na mvubu kwa umuteri wa guvaka gula
2: Harrow City chaza Chelsea taso wala gula na yo
0: taso wala gula
2: kina kuba Arsenal yo ka
0: yo wini
2: kuba
0: kati amalidi agadje kwa nani
2: amalidi agenda agadje kwa dako
0: kwa Brighton
2: yes
0: ok
2: point inya mumpile etano chusoka
0: ok katulini letu la vetuna kujukiza
2: yes ya kujukiza tate nga sina kufuwa njakulaga njakulika ndeseo chafa yonti timu kwa besingendo kola
0: jinda kwa tuja kuja wetu litu chani na yenga njaga wabia jukiza tino aseno season zinya ezisembia uo irade teku wa mpira kusoka kuwanga mpira kusoka yo na season zezisembyeyo
2: season
0: nya season zezisembyeyo izo mudiringana eranga asemba okuba club ya Brentford mu season ya 2 abiri mugumu 2 abiri mu 2 goals 2 ku 0
2: echafa yeto Manchester United ya China
0: okuva kwalo ebadete dan te matya te kuwanga mu kati Coventry City egenda kujja ngesinka nabasajja abakubbe mpira jo ne gisoka
2: season
0: nya tezikola mbali yejiwangula mpira gisoka so naenga wetu tuwichiri batugenda koko mukatale basanda ina okwongera okutunulira wala luvanyuma lwa mawulire okutambula anti si yakufuna omutebi wa club ya Atletico Madrid Julian Alvarez agava mu kibuga Madrid gagamba nti Atletico Madrid ekiriza nga Arsenal eyanje ensonga zaayo zonna ku muzannyo ono Julian Alvarez batandika okubeera nga bateesaganya ku ky'okubatunza omuzannyi Julian Alvarez kubanga bo bakkaanyiza club ya Barcelona tebajja kubeera nga bagiguza omuzannyo ono kale aba Atletico Madrid bwe bati basobodde okubeera nga bategeeza naye nga gava mu kampu ya club gaba mkampu ya Julian Alvarez gala ganti Alvarez akombi kweri magamba taina jara ga okuleko kuingira klabu ya Barcelona adeti kumadrid toguza Barcelona Julian Alvarez ngo mzanyi agamba taingira taina jara ga okuleka Barcelona baby to be child tawa mustas si ya geda ya telokuwera nga maliriza Yo kusasula bukadi wa pounds chinana mbutano muzanyi Savinho wa klabu ya Manchester City basolo kuberanga bamtwala singa Spurs egula Savinho kitegeza nti eja kuba yingudde bukadi wa pounds ama 13 byaka gina maso no kuberanga esasanya na yeye eranga tetudde eyagala kuberanga maliza no muzanyi Omar Mamosh okuva mu klabu ya Manchester City yasaze okuberanga yeye yambula abazanyi bonna Spurs eyagala kuberanga ekola double signing okuva mu klabu ya Manchester City wegatagavwegategala ga ninga jukira nti jemufudde ko basobola kubera nga bamalirizo omuzanya manyidwa nga Jan Paul van Hake okuva mu club ya Brighton kosana ne Martin Dubravka kosane Robert Anderson basobola kubera nga babafuna kugwerere ne makosenesi basobola kubera nga babasaininga so club ya Tottenham Spurs bweto agavayo begalagaba na atiro kubera nga bamaliriza omuzanyo Savinho okuva mu club ya okuva mu club ya Manchester City mvao kankomeo ate tugenda kubera nga tujja je muri waliwo na mawulira mara manji ngenda kubera nga ngabategeza temvao nze Ben Msanje pogwa myenslo yebe muzanyo
3: Mutebikwayo tedi kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarenga ujumile vya miza nyo au watali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa ya mikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buli luzanya guwa mukisa mpia wa kuangula toli inda we wandi sekati we gata kubinyumu ya 22bet.ug betting wa wabudabe liyo wongo betting anogwe gendeza wabamiaka habili mwetano no kute wa guru
4: Radio za piesi ya eteke sempa zaka kesa ya mizanyo.
5: E nyabu we wano tukua niliza.
4: Eri kati jempi semu ya mwe.
5: Eyo ya fe nyabu.
4: Oh, right. When is the gestation period?
5: Mama nzili na, siku teke deburu unji.
4: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumua. Meche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
5: Nyabu, okwe wandisa kugenda ma, sera kuatandika da.
4: Mpuzi kwa sete meka.
5: Jiri emitwale ebiri, joka.
4: Emitwale ebiri za Uganda. Mama faranga.
5: Mama, emitwale ebiri eje
4: yeah,
5: Uganda.
4: That's right, that's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
5: E, nyabu sente tuzagala mukashi.
4: Mwina akaunti?
5: Akaunti tujiina mama.
4: Oh, chinko zebu vizili kumobailo mani.
6: Oh,
5: tuso molo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
4: Mteka kezi jako, obezi jako zamu.
5: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
4: Echitufu sentezo kwazi kwate, oba waliguo omulala. Nakulabye, ndapetia kumbele na mwangu.
7: Kake sabwe vye misanyo kumi bidi abidi mumukaga. Hero kwa wandisa kuata nisenda kumetuare bidi joka. Jango kubredio sapiense nsambia. Okuli na nekerezio kupe netuwa dino di nsambia. We wandise. Oruori ndidino kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenevo kumpeo za redio sapiense ya. Kake sabwe vye misanyo kumi bidi abidi mumukaga. Adi red and steady.
8: At Centenary, we know how busy you are. So we want to make your life easier with our new payment service. Gonzo Pay. Yes, Gonzo Bulamo with Gonzo Pay, an easy-to-use digital wallet. You don't have to have an account with any bank. Just dial *211# or download the Gonzo Pay app and enjoy sending money to your friends and family, pay for utilities, pay using merchant codes or QR codes for services and products, all conveniently and instantly. Gonzo Pay by Centenary Bank. Centenary Bank is a member of Centenary Group and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.

0: Aunga katikira amenyeka. Katikira gambi akaimba ka Princess Amira sibocha kamukolera nyi.
1: Naye akaimba kano sibocha. Bakaza sibocha.
0: Ako sebo.
1: We nasokero kumanya omwalo oyunga alikaimba nga kampomera nyo.
0: Sibocha.
1: Mpomerwa nyo enyimba.
0: Naka kazibwe kapo.
1: Mulimusigwa chajao.
0: Aka kazibwe kapo mulimusigwa chajao.
1: Mulimusigwa chajao.
0: Ndino koka
1: mungu. Mulimu lorunse sa. Katinuli Amira mumu.
0: Uluyi mbaluwa kazibwe kapo sigwa chajao. Katikira gambi na loli mkulumu kolira nyo. Sigwa chajao. Na katikira goli manyachi olimpa. Aya.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Leero ng'ennaku z'omwezi abiri mu lumu omwezi ogw'omunaana nnyaffe ekereziya atuwa Papa Pius ow'ekkumi omutuukirivu. Papa Pius ow'ekkumi erinnya lye ery'obuzaale ye Giuseppe Melchiori Sato era yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1835 mu Rizzi mu Venetia kati emanyiddwa nga Italy. Bazadde be ye Giambattista Sato eyali omutunzi w'engatto ku kyalo ne Margarita Sanson era bazaala abaana munaana. Giuseppe yabatizibwa ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1835 n'afuna konfirmasiyo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 1848. Ku myaka gye emito ddala yawulira eddoboozi ly'omukama nga limuyita okuba omuweereza mu busaseredooti ne kimuleetera okwesogga seminaaliyo ye Padua mu Italy era mu kusoma kwe yali mwana wa njawulo kuba yatambulanga mayiro eziwerako okutuuka ku ssomero buli lunaku. Giuseppe ono yakendeza ku myaka abaana kwe baafuniranga kumunyo embereberye okuva ku myaka 12 okutuuka ku myaka 7 era nga kino yakigendererwamu okusobozesa okufuna Eukalisitiya buli lunaku. Yakyusa ennyimba z'ekereziya n'okutumbula eby'eddiini era n'akubiriza enkyukakyuka ey'omulembe mu by'eddiini. Ono nno yalinga muntu mulamu nnyo era nga kino yakirina okuva nga mwana muto era ng'asinziirira ku maka ge yakuliramu era yalina obwagazi bungi mu kusomesa abaana n'okulabiriranga abaavu. Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'okubiri mu mwaka gwa 1858 yafuna obudyankoni ate ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 1858 yafuna obusaseredooti obwamuweebwa omusumba Giovanni Antonio Farina kati omwesiimi. Obuweerezaabwe obw'obusaseredooti yabutandika ng'omulyoyi w'emyoyo mu bavubuka ettombolo wakati wa 1858 ne 1867 n'aweereza essaalu zano okuva mu mwaka gwa 1867 okutuuka mu mwaka gwa 1875. Yakulembera seminaaliyo ye Treviso ate nga ye mulyoyi w'abayizi ow'emyoyo okumala emyaka 9. Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu mu mwaka gwa 1889 yalondebwa ng'omusumba w'emmantua n'atuzibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu mu mwaka gwa 1889. Giuseppe ono yalondebwa nga Papa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1903 era n'afuna erinnya erya Pius ow'ekkumi. Mu biseera bye nga Papa yennyikiza nnyo okusomesa katikisimu era n'atereza n'obukulembeze bwa Vatican kiyite Roman Curia era ebiseera by'obukulembeze bwe byali byakanaayo kyani olw'abaali balwanisa obukatoliki ssaako okulwana obwezizingirire okunyweza amateeka g'ekereziya kiyite kanon. Nello Papa Pius ow'ekkumi yakubiriza nnyo abantu okusoma ekitabo ekitukuvu kyokka ekiraamo kyali kigamba nti nazaalibwa mu bwavu mpangaalidde mu bwavu njagala nfiire mu bwavu. Papa Pius ow'ekkumi yafa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1914 era nga yaziikibwa mu basilika ya Petero omutuukirivu mu Vatican era omubiri gwe gwakuumibwa nga teguvundanga era yali mukulembeze wa ekereziya okuva mu mwaka gwa 1903 okutuusa lwe yafa mu mwaka gwa 1914. Ono nno yalangirirwa Papa Pius ow'ekkumi n'ababiri mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1954. Omutuukirivu Papa Pius ow'ekkumi yawolereza abafuna komunyo embereberye abasomesa b'eddiini abalamazi n'essaza lya Treviso. Papa Pius ow'ekkumi omutuukirivu otusabire.
2: Obudde
3: bwe buno owuliriza omukugu mu business anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
2: Omukozi waku na kutusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde esomero lya Felisangibwa Mukono musaza lye Kerezia ebye Rugazi.
3: Onyebono obate ina cash ojja kuba bugubi simu mugeti ba ntikiro wa boda box 10. Naye mtu ajja kujja kusabe ayagala box namba ya fruits. Baina workshop, baina meeting, baga baga lukuvia fruits enteke teko burunji, baze bakugamba, tuwa agala fruits za abantu bibiri. Toina wakisipozi bosawe. Obusi nesente zibugula tozirina. Nemo wateka we nkola gana nuni na njini duka tunde vintu evyo. Oba wajia nomu somira mu nomu ingiza ngenji ugele na kuzinu. Nomu ingiza mu company mkolele wa okubayo mkubisimu. Nunga nsindikira umana wa boda andete obuntu obo mpakinge ebintu bino babitwale. Olaba sente wezita kusuba. Olaba boda awo nkuzentia msaji ayagali bintu bingi ate sente sizirina. Kumbe wayagali okwe malirira. So singomu ni muwaguta ni mugubera mubanji. Wa magezi, wa sente, alete vikoze sebwa, den na bano bakitunzi babu. Kisoboka bulungi nnyo abantu okubeera nga mugaggawalira wano mu Uganda nga temugenze na mawanga malala. Kubanga ebintu bya wano naddala ebirimibwa biri kutunzi. Omuntu alia kukinyebwa n'alowooza nti oba bwe batyo bakiteeka mu ttaka nga kirimu kasukaali. Kati omuntu omulawo aba asobola okirya n'akirya n'akiwulira. Kati wano mu nsi mwe kiva. Mwina chite kateka butestesi. Mchiguze bali abata chirina mweyole romudidi gwensimbi.
2: Omukozi wako no. Omukozi wako na abadaku tuusibu wako. St. Cyprian High School Kyabakadde. Somero dunji erio mwana wo. Omulezi no omuwala. Kumanga lili kumusingi gwe Kerezia Katolika. Baso misama somogo na aga arts and sciences. Tutu mbule vitone vya abana. Ngatu itamu music, dance and drama. Kosane vye mizanyo. Aba somesa bafeba tendeke. Ngateba kuguka mungkwata ya abana. St. Cyprian High School Kyabakadde. Tusomesa abana ku olevo. Ngatu gubereda new curriculum. Kwa sanaba elevo. Esumeru ya Felisangibu wa Mukono. Musaza liye Kerezia. Evye Rugazi. Tukubile kukusimu ya fe. Noti musamvu noti nya. Musamvu nya satu. Emu bili munana. Oba noti musamvu musamvu mukaga. Muenda nya satu. Emu bili munana. Tulina ne UNEB center number.
4: Sports toti evye misanyo. Kwa radio sapiencia.

0: Rituwa rinyo gwena je kumite kochi nda mnyak tunyezenya Radio Sapiens ya tukiatambla na katimba akebye mizanyo echiro echeona kuruwa lero. Uchia line pali siruma gombebez tuchiape pira mpola mpola ne 22bet. Gula huu account osuburo kuberango siwa ne 22bet atera uberengu wangula kasimbi. Changu nyo kuberango gula huu account gina msimu yo wogenda ku internet. Ujia kuberango teka 22bet.ug. Website ya feja kuberange jao kusimu yo. Gendo wali chigambo register chinye game. Juzambi wakusapo kuri amanyago. Nini namba yo. Namba ya yesimu. Kati wali awagenda promo code. Ujia kuberange uteka u katimba. Awagenda promo code. Ujia kuberange uteka u katimba. Then nyiga mchigambo register. Ujia kuberange wega tak 22bet. Ensunga zona. Ziberenga zitambula. Atana weza abiri mwetan. Tokirizi wa kuberango siba. Chukana wa siba. Berango siba. Nobu funanyi ziba. Asiba. Berango siba. Nobu funanyi ziba. Mbira ibirenga itambula. Angabu ino kuberango itambula. Kusaidieyo. Mbira ibirenga itambula. Angabu ino kuberango itambula. Kusaidieyo. Aivani. Ukubebu waya. Nyiga kodi. Ivan Ebuwaya network yerabika ye inamu kobo zibu kubanga banji abajayu kasta abajayu babira banji obo ino gumikiriza muka network ako ne kamala ni katirira mpola mpola bulichimune chibira nga chitambla kamala ni katirira bulichimune chibira nga chitambla uge sigala ngo ugeza ako kustabi vili kumina msambu sita bisatu mnye hash uberengo funa kumipira ugendo wali 22 bet uberengo siba mpola mpola kakati lero abafunye kumipira ejo mubebezi leti bali batulinye manyina bagamba nze bwe tulya tuba tulite bwe kigana kiba kiganyi leti bali tubale twagabye pin apps mu collectis konyanya bamukute satwem au ne babiranga batuleseyo aba VIP bya manyindi wafunye VIP yo mubebezi kwegendo banje sente. Buli amanyinti wafunye VIP omubebezi kwegendo wanje sente. VIP na bawa de team ya Bohemians FC. Okubako mugwange lya Republic of Ireland. Okuberanga ekola over 3.5. Neberanga ekutte. Gwe de 5-3. Gwa VIP gendo berengo banje akasente. Ordinary. Awo batulinyemu. Then nakatambula. Baitha wakatambula. Ompiro gubade kutandika akatambula. Ebate timu ya Arsenal Arsenal okuberanga ekola over 3.5 gwedes guzemu goli okuberanga katambula kakwata ne wapi ipigwe gendo banje sente pia ipetu wa descend Bohemians over 3.5 ebadde mu odi etegere kapaita we ebadde gena mu elimu odi 4 ati gwa VIP banja wani walala wasigadde omusaji atuisiza bubi kati yesawo yokudamu okuberanga tusimbula tuberenga tumukwata mu devu. Genda kudoka choverengo jayo ordinary genda kuberange zanya kumacha. Tuna genda ukuweza sawa. Sawa za ukulie chencha. Na genda ukujia wano kusawa nya. Nga ordinary nange kubake njini njiingide. Eri olima kumia tanu mutanu. Nge chencha nchiride ku ordinary eno jensi bie. Let are badi na yuko eri kudoka over ziri bili. Ezo zikera tuwa chancheje mipira. Are badi ne ordinary junaji zanya kumacha. Zina genda ukuwela nya wenzijira wano. Jijia kubira juwende. Mipira yo jifune. Genda wali 22 beti. Oberengo siba. Bobo siba. Siba na bufunanyi siba. Atanawe zabiri mwetando. Krizi wa kubira ango siba. Gwenye gasta. Bibiri kumina msamu. Sita. Bisatu munya hash. Ubo itoja kwenye gasta. Bibiri kumina msamu. Sita. Bisatu munya hash. Agamba la chuberu. Aivani ya chireka. Angambia umubebezi. Ritua sembo kulia oli makumi ya tano nange nkebe dewa numuli siti zange. Chitufu yali oli makumi ya namu tano. Hei, zesera bila. Ebitu yange mbele na vyo mutuwe. Atenji na niwe mbitereka. Nika punye zuwa nukulaptopi yange. Ne mbikebera. Ne kugama na titua semba kulia banga weri. Tinga odi yeribu yeti. Kati olaba hanko meza oli makumi ya tano mutano. Yeri yali oli makumi ya namu tano. Manyawali wensonga. Manyawali wensonga. Norecho. Olima kumi atano mutano yeyo kodi na limujitu. Nuli renyo. Kuzanya kumachewa nete bukera. No gama ateja hawa. Nga siji sanze yu. Jijie yu kati. Ne are bad. Na yegenda kubirangu. Zanya kumacha. jijeyo kateyo alebadi yetu we chencha ulie chenche chiri kumite wegena uliku 22 beti uberengo teka mwa kemfisi bubosi basiba na bufunanyi ziwa atana weza habiri mwe tanto krizi wakubena ango ziwa nyigastavi wili kumina msamu sita bisatu mwenye hashu wubo itawo jaku nyigasta wili kumina msamu sita bisatu mwenye hashu tuberenga tubepera mpla mpla sibisa bufunanyi ziwa atana weza habiri mwe tanto krizi wakubena ango ziwa paka jezizo na kweziri doketi erifuru boji akatambula kwekari vya ipiku eri kugambia vya ipiji ezanya akaungezi kolo na kuletuku ya mavega bohemianiz atu wade sente echibimba kwechiri ordinary kweri ne alebadi kweri siba na bufunanyi ziba atana weza habiri mwetando krizi wakupera ango siba kusita bibiri kumina msavu sita bisatu mwenye hashu wopo itawo jaku njigasta bibiri kumina msavu sita bisatu mwenye hash tube bere kusita bibiri kumina msavu sita bisatu mwenye hash wubo ito ja kunyika sita bibiri kumina msavu sita bisatu mwenye hash hii katigoja kundeo fumule uwe fumulo gama ule mwoku vera ngofure mipira ule mwoku gena kutuwe ntubeti obere ngove bera ono gendo kuzuku kavuote gavana wakulideko da senti nolue churumba kudoketi genda kutuwe ntubeti teka mwa kempisi siba na bufunanyi ziba atana weza habiri mweta ntu krizi wakupera ngo siba kakati wano eno wajita Saturday Fire muru ya kupera nga tuu ya kusente mbelebele nge tamle chirunje tujitandise bobi abavya ipiba linde kusente katu kumacha kuno tujikere soro kupera nge tuwa kusente. Hull City egenda kubera nge samba timu ya Manchester United. Hull City basamba timu ya Manchester United eranga Manchester United yeri kubogenyi egenda kubera wali ku MKM Stadium amakaga timu ya Hull City. MKM Stadium gema kaga timu ya Hull City. Hull City wali wasuwa mutende saitibwa Shaggy Jankrovic ya patendeka. Shaggy Jankrovic ye mutende satendeka timu ya Hull City. Hull City bakomye mu Premier League omulundi ogusokede dala okuba mu sonia 2016-2017. Tubali basemba kubera mu league yokunti ko mukwange lya Bungereza. Badde ba masaka banga basajja battu. Ngati bajja aba Hull bakanywa musayi. Nga itwali utwa bayitangetta. Nga bakaluba mu diba mu mbera yonna. Na ye season Hull gye yasemba okubera nga eddirayo mu championship oba mu liiga y'ekibinja ekyokubiri ku mulundi ogwo baatendekebwa abatendesi abawerako olukunkumulirwa abatendesi okumanya Hull City yalwana nga teyagala kubera nga eddayo mu liiga y'ekibinja ekyokubiri ky'obulaba yakyusakyusa nnyo abatendesi Hull City eyo omutendesi ayitibwa Leonard Sulte Sky yomu kuhabu. In fact uyu yachiku watamu nechimu zitu wako nivamuta mu January ngatan in fact mu January nivaleta Marco Silva nene chimutabu kako kati Marco Silva agenda okujja nga Mike Ferrari naye akwatamu then Steve Bruce na akwatamu kwegamba mu kampeni eyo bakozesa abatendesi bana ab'enjawulo okulaba nga balwa n'obutaddeyo mu kibinja kya wansi aba Hull City okumanya baali baagala okubeera nga basigala Hull City ebiseera ebyo balina abasambi nga Andrew Robertson sawa zino ye musambi ebadde ku tiimu ya Liverpool yakitadde n'abeera nga avaawo Robertson yali kwa Hull City mu sizoni ya 2016-2017 sizoni gibatirayo mu kibinja ekya wansi era bamulya mu kifo kyali kya 18 ne bakozesa abatendesi bano okulaba nga balwana okulaba nga basigala mu league ne bigaana aba Hull kakati Andrew Robertson y'omu kwaba abali ku tiimu ya Hull City Harry Maguire ono gwe mulaba ku tiimu ya Manchester United naye yaliyo ku Hull ebyo ebiseera Harry Maguire. Nae. Maguire na yale biye nevi zibu. bina agenda okujja ku timu ya Leicester City. Agenda okujja ku timu ya Leicester City. Maguire nga avudde ku Hull City. Kwanga yava yaliko ku Hull ne msindikako ku banja ku timu ya Wigan. Then Leicester ji yamujja ne birange emuleta. Kati ya Leicester ji yava na birange yegata ku timu ya Manchester United. Ne Hull City ngeddayo mulundi gwe badde yasemba okuddayo mu championship. Eriyo ko ikomyo kati we mujiraba. Robertson yaliyo, Harry Maguire yaliyo. Yogera ku basambinga Curtis Davis yaliwo ku timu ya Hull. Rom Sambi yayava mukwangira Senegal gwenzi jukira. By the way, ebisere bi yajana ya kuloni ngava ku timu ya Villarreal yeni nyangali vudde mutwe. Bamuitanga Alfred Ndiaye. Yali yava ku bamujja bamufuna ku banja ngava ku timu ya Villarreal. Alfred Ndiaye yaliwo. Yani ya umulala. Manja manja agali muka ukuhalu. Wasambinga Wilken yaliwo. Baina mukono mukongo wa. Bide wija. Baina mumbo kani umukongo. Ne yaliwo hao ngabatayo. Mbo kani. Abajukira mbo kani. Yaliko kuhalu. Mbisele yyo. Na wasambia apalala bali wu. Olumusambi gubaitanga Ryan Mason yaliwo nabasambi abalala abaliwo mu mbeere eyo halunga eddayo ba Michael Dawson. By the way, Michael Dawson yaliwo yali ne captain waabwe nzijukidde nga akuba mu paaka nga akuba mu paaka yali musajja munene nga wakiwago naye ebyo byonna abasajja tebaabiwulira bagamba halu waka neddayo mu championship. Kakati okuva sizoni ya 2016-2017 Hull City ebadde teddanga mu Premier League ekomyewo mu ale kickoff mali agebye ebisana wano mu ggwanga lya Uganda. Abamba jja kuba maliza okubeera nga balya Hull ejja okujjirawo emirenge ekyaza ttiimu ya Manchester United wali ku kasaabwe kaabwe akakadde ke bayita MKM Stadium. Akasawa ako wagenda okubeera akapiira ka Hull City nga basamba timu ya Manchester United. So game eyo tugenda juwa kadde tubere nga tujiitamu tulabe ebintu nga ebijja okubeera nga bitambula te ne wali ku makya emipiira gya Premier League gyonna tujja kubeera nga tujiitamu tusobole okubeera nga tulaba ebintu nga ebigenda okutambula. Kale nga ngenda mukumula muko atanafuna mipiira agenda ku kodi kugambye City ebiri ezikulembeddemu ye Arebad. Alibadi kweri kudoketi gendo verengo jifuna. Alibadi erike mipire biri just over biri. Kosa ne ordinary mipire biri. Jikola odi makumi ya tano mutani. Lwenasembo gaba odi ya ordinary yenge iri wansuwa odi chukumi. Yali odi makumi ya tano mutani neveranga ya tuwa sendi. Paka jezenela zona kweziri kudoketi ne Alibadi ne ordinary. Bizanya kuma chanyo nyonyo na genda kujano kusawa nya paka tanu vijia kubira biwedi genda kukodi oberengo bifuna genda liku 22 beti oberengo siwa bubo siwa na bufunanyi siwa atana weza aviri mwe tanto krizi wa kubira angu siwa nyika sita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash bubo ita uja kunyika sita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash tube bere kusita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash wubo ito uja kunyika sita bibiri kumina msavu sita bisatu mwenye hash tubiringa tubibira tena weza abiri mwe tanto krizi wa kupera ango siwa chukana wa siwa bere ango siwa na ufunanyi siwa kusita bibiri kumina msavu sita bisatu mwenye hash siwa na ufunanyi siwa usuburu kupera anga ate echintu uchitambuza katono nyoka nzije tubiringa ate tuunzikente katekenu Alo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo, galo
1: Elimu teriguwayo, teri kuzikiza. Wenyegire mu Virtual Sports za 22bet. Usigarengo njumilo vye meza nyo. Awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho ne Virtual Sports za 22bet. Njumilo wa Crash Games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guma mukisa mpia kwa kuwangura. Tori inda, we wandi sekati. We gata kumunyumu ya 22bet.ug. Betting wa mwela veliyo guongo. Betting anogu wegendeza. Waba miaka habili muetano. No kute waguru.
2: Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama.
3: Radio ya Kelezia.